0: mwenye na na omu ni mse bebi omu kope omu nuwe biyane no e hwane omu ni yano omu ananye ni se omu ni yane tiyase bada babu se abre Joseph vuhu omu wase bini yane mwenye oni momu mekro fwa na abe se mwenye mwenye mwenye
1: nga chumpo
0: e dibu pa amu mwenye diyama yenye wawye se ni omu fong fong
1: omo yin krampai
0: na o he se ni he omo yin krampai ya omo bodu se ni na fu
1: omo ti aye akase
0: na omo ti aye akase na omo ti fu na omo ya basa na o se ei sa ko fu yi
1: ai
0: omo ni
1: sa bebe
0: bravo wa bu ni pa bebre
1: that's right
0: na so omo do wa si form wa ye ni pa bebre ado ye na so omo amu an ko si ba bia ka wa ko ma to ye awurade sie sie ni ma pa bia ma nyame Obe ye wadoye. Nase nyame ye wadoye. Eme ure fi. Bebi ye nyame peja awosho odiwe kutu. Nase ome ni mo nyamo muru se. Nyame ne eshirao. Ye omu ye. Na omu se. Nyame ya ma wonsema ye deyi. Abebi. Merofoy. Se Kristo ni mo nyam. Eze nse. Me nipo nyina omu se. Nanko omu kumwa nka wonti yase. Nanso wuradi esira anyu mrei anatwi mi yimpa ye mamedofo awutie mi sa wuradi be pegya no wese wani munyam awurade be ye okase
1: amen
0: na wonso wesira foforo na wonso pegya foforo na wonso popa nipa bi ani wamu nisuo ni osori ye na waye wadamfo no a enka oton a sell a painting black no awurade nim die Do that,
1: amen.
0: I would have been shut
1: up. Amen.
0: No, open your
1: teeth. Amen.
0: Oh, what a fool. We say, men shall testimony be mouth. Now, young girl be a juma. I was some president be office for some years. Now, Ababa 1 year juma noa. San Nana Danfwa. On any dim common in the Konyan. No, no, no, no. On also your juma office word. Basa opportunity na no onu nyama no na eya obo mode weki ye ko ji eduro se odi be ku na danfo da weki be to ni city so e ma na danfo no start ye se di opot dam na office we wie e ti na danfo ne badwuma mu opa na yare na ba o kofia
1: na atiko

Areshimai mafe yenye brena ensemono yenti mu nkyremu na ye free ensemono asedia na ye free ase ewo apomudi ensemmo na ye tufa se okodie bresia mu abotu an ensembo jabum ede yani akopiemu ewo botontwe mensinmu a eno ewa santemantem ha na omo ekyrese

0: think omo bre e ba na kwantru mu a
1: obua eh titi kro so na ma yakwa enjinjira makro na kachi ufra akosi ha ko barkesi ufa akosi ha uko sunyan ne aegwa kwa nti kwa ti sei no eye kwa ehia pa se eno kwa eyi load a e free sunyan ko aegwa kwa no so e ma cast mi fa etimi kosi abrefo junction eso sa kwa ye na msa atia kabu ntino obi antimi fa ha bio oma abayan de asunti sa kwa bo se bi eso so ye gana form na ekwa ye da ha no ni akwa bo kuro eye titi kuro na so ya kwan ni edi enya pa a baby aba sebi ndiye akwai a enye edi enye sentine se yare ho duo katane nyema nyema mebrebe je se akwai de yade

ene say dysmenorrhea au ba na de dro no asi so machine no na fe ye de dro account typhoid asthma ni nyina ye beto ase kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama k

0: na obetum ama school na rekɔ no wezi munti egudo e o ha ye hweza orokɔ do
1: matike mani ejuma wai mopa na de kɔso afu ani de tente se wabeka ye ho obiri Facebook ni YouTube ni die edrom no enko fomo
2: na sem ketwa na jese sem no kojo man se ken akwada na okan na sem na jese ba ta na biwa
1: abi ta na wa what the what na genesis is on fa eh se wo se sama no no I was say shine akwa we see you why shine akwa
2: oh hey me kan na sem
1: eh so da dem no hey Facebook ni na ye
2: se wo di atem so o dem ajija dem na o ze he o mu ye de dwa
1: cha
2: na yo mu yo eh ya twaka se ro so ye de nwa meke waje so ene yebo na yakuyanim ani pipia manyokuo no meka sei ene wo mboboboo mho akotoma yimpanimfo na wonim se wonom si wo moda no musi firisoro na eba fa munti omudi nu yasisi no mde nchensin boso afedo omo hyehye amadan na gina so enti omba yi dwam training di bre e twetwefo pani de obefredo mama ma de obefredo mama babunu de obeya be de akyire di mama ene mema ye chese be de akyire fo bebre de obehwe sika sem so hwan ena wonom so behwe akyire ni nyina wonom yi na mpanimfo akotena se omo aka se mpuna ne pruma manyokuo nim akoshia enu adadi nhye mu na adi nsem abe abontene ne se yanka mo bia sonte se de abra na omusi dan no omusha ase firi soro no omo yesa wo ama no ne na ntimi ma ane wa ama wa ama unka se obi mesi wo na ntu bi ma proxy voting no na ye yia firi mu yesa de omo si soro na wi anti ase no omo hia se omo chichi mu yesa omo isa ha na firi wo utim mo bi beto aba no ma afei de atosu mienu yesa wo ye babunu oya koto aba koyi mabunu oya mrahye badwani na se wanya mfrinhye duana ya wo ho akwanya se wo to mabunu aba ne bi wo oburu so a wo ntobi yase ma

kakra na omatimi asoso mu a na bo omapegya omadwuma won moye entina na wasi jina yesa dabi ya ntimi nkoye nimso oman ya nchichiri masika sam ntumpon na wo mu adidam yeja omachiri ebana sa na amwa entina hu behia sa CBG bank no obosa afoto nto na mumsi hu no ye kakra.